Hanzi siyana navo vane jera hanzi siyana navo avo vanoda kuparadza. Rudo rukupisa. Hakuna kuteerera vane makungu, hakuna kuteerera vane godo. Nokuti varipo kuparadza mufunge ndozvavanoita vanhu ivavava. Apa ndinenge ndakutadzira ndinokumbira undiregerere. Nekuti ndinokuda nemwoyo wangu wose. Andiregerere.